zane ile tempine ene lo gona ka ifumana ke nahani ka ba le hlono no felo ribe ka ifumana ka ba le hlono no felo re ka ifumana.